0: ஹலோ லுக்குட் உள்ளுட்டி அப்ப குட்டுங்க சுகசிமான நிபி பூமிட் நாளும் மெட்டில்லுசி தமானே கலுன்னே சிபிசி உக்கத்மினால கவுட்டிக்கிட்டில்லுசி உள்ள சிபிசி குட்சாக்கிட்டான் இலகில ஒட்டாப்பி போட் இட்டு குழுகில ஒட்டக மூசி அட்டகத்தில் குட்டுசாக்கிட்டாக்கோட்டி வளர்ச்சிமையங்க இப்போ சபசுகொண்டு இல்லைங்க தாக்குவாட் இக்காமத்தின் கத்தில் கிட்டோக்கினியாக்கத்தோ And good afternoon. Welcome to Nipiwut on CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio. Today being Thursday, May 21st, 2026. And I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie. And it is another beautiful day here in the capital. It's a very light winds, actually getting warmer and warmer each day. So it's a beautiful thing to see. So it's a beautiful day here in the capital. And coming up after the 12:30 regional news, we'll hear from a former CBC manager, Patrick Nagel, talking about his most memorable memories about the late Moise Ateguyuk and his life with the CBC. So we'll have that for you after the regional news. And of course, the regional news with Kaisa Alotuk in Inuttitut and in English. Ilak kaumati kaumati gumina katangan ila pilwang wa to make him at kaoyimayo amisunot amiswalon not an CBC kunekanayak yo katalo si manunilo musi ataguyo kulolo twitto kaila amisunot kaumayo mat narunang ito ilapingilo kaumanak tutik tanatao ka tapan ka na tiyo katalo si mayo kapasoto kung nalawang at kaumalawang ngok tingin nikmano to sa akin nalawang milabon
1: arene tabona tunga so kutak pagitaw sun nikot ila ikaw maruta ila gilok tatin ni tana ako ni kalaruk CBC kuno ikanayak tiw rok si mayok tausun nimot o kaktiw luni teikang nga ni kaya 1981 mipigyak lugo tana sukoy giyang nik ila kanuitu varok si mang mga pilagi katigivag lugo tayo sumani unika kulutit ha Joanna
2: Koyan na may Isabel, pivakakti taong may gamak sano, simulak pa, may ilagurungit. Kitungang ita, mamigtay ko, akatangutingit. Mamayabigayay na pagkaman, ito na rawingin na may iliyaw yung kuruti lagunun na mo. Aulak sa maraw, kaya karaw at tauluin na. Kasi yan ita, kuyak to raw ako. Ay pagkuro, ay ita, kawaya matitlugo. Iliwak siya kataw jangin nini. Dahil na atong nilak. Juagaro katak sa mayo mo si Sita ko kanaya katigis sa mayo katiraw sa mayo ng Ann Hansen Jonah Kelly ama ito sa pitaybiti asing ito tausun nikun sinneksaw tikun pili juag toro wala sa mga matusang nito tiyarong nini pili ako paklo nini pili ako paklo nilo ilan nikun lununa rin nyo awlak paklo nini pili ako akto klo ni Tabu na ila atong nakatubig juwagado rao sa mga mayok tamagkwa inuyun niya sa maraktuit ulumi. Nipiliok pa rao sa mga magit ama apersok paglunigit inyuk titulat ta. Iman na kadunaw yak to kapilayangit tiyak suni. Inyuk titulat ta tiyak inuyli ukawasing itigod, kanuining itigod atok sutik tak. Musi si apersok paglunigit ako na nga inungni. Teman na to sang narutigi yaro gilaw sa maya nga ammaro ubago nukakleo yu tigod inuk titulat ta. Atok tawad at ta katak sa maya ni ukaw sikot. Ilingangin niya sa uraw sa magat ta. Ilingangin niya sa ugat tay lang. tabuna ika yon ilero katera of simayo ilipala rotero vaxuni amma ukausunik kegu sitianik over tinu ilinyakti vaxuni ulumemu tikitugo tana koyagisimayaro aksuaro tabuna ika yon simayo man kingunika gutigisimalarik tangatamana takuninga CBC to unik ukatia katakoyemun inuktitu ukaujoksevara of simumat tamana koyagisimayaro gijabut Amaru day maker Wartiluni, Tamakua Kalunat, Towning at Namituinak, Tamang a ticket but of Simon Mata CBC couldn't Ekanaya art of shooting, Iling it Makutia shooting, Ilinere Ratatia shooting, selector Sarvenig Luni, Kutting the Sakuluni, Tamanga, Ekanaya Rapper of Simon Mata, Pigia Kutig Karsu, CBC North, Northern Service, Iling it Makula Kuru, Tamanga Pakshuti, Kisiani Moses. Inutiawa ruang ni kumun, ikanayak titiawa ruang ni kumun, tako ni nga kalunaan na tikipagtunik, tunga suktiti yung magayo katilaw sa mungman, kalunaw yakong natiang ila, kalunaw yakong naktuwaro roktok. Soglo, iman na, kayo si tiyak tukuro yung karuaklo sa kisena, tukisi naktuwaro rok sa mayo, kalunaw yakong naksunik, tako aro, ikanayak tinutaan, mitaw tigikuro yak pagsunigit. Kanutuin netiang kadunat ito o kadag bigidun nigit tabuna takunang adlaw titiyon nerso ni amatako a kadunat adlaw yung ako nerso ting inung ni tabuna ikayong nilero rok si mayok sorlo katititilyo ni kadunaning inung nilo ilan ni kun kadunat amaw nga to bivalya yung riyo yuin inuino nangan ni limang ilo amot na narutia wala ako sa mga mata kanwarog li pinyarak po nga ama inuit ama siyo nang sauluting uwatin niglo inuit kanayak tinig at uga yuktuaro luting inung ning ukakataka ko madaranga magtana ilak ko sa kibala ako sa magatigun musi si Rikisiani ilagagin ito nigin ang marunog akto yung matakaw yung marunog nigin tabo na ikayo katak si mayarungin ilinyak ti pagsunig kanutuin narong inuit tukusingin nig ang maro ilak kusingin nig tabo na ilang ikayo nilidaro katak si mayumusisi ako nilu ikanayak suni ang maro ang ayok kagalaw tatapat na ego ang nagatiyak suni yung ang maro Piyugit tiyak suni yung ikanayat tiyak kao ni nga rin upagay upay niyaw yak pagsunilo. Tabo na aksuwaro pat akaw gilaw sa mga mga tao inugtitut. Tusaksaw katak tunig, nipiliw katak nikun, magku tamaw na. Awlat tiyak to tiyoro waraw sa mga mga kao tamat tiyak. Tay matok si mayuaro ay amiso yuk sao yuin, nipiliw katak si mayaro ngay Moses yung. Tabo nga rin inalagaw ragarwa kami suri. Pivalia yung riyo katrawktok ikarong lingakso ni Amaro tayo mga naraktok CBC kunin kautaman taan na umating ngay lakilaw mat CBC narunang itiarawktok pimagaw titanga Amaro ikanaya tiyagadlo niyong tabo na kuyagi si Mayaro Giyabot Isabel
1: ila kanutuin na tiyang ila tabo na pilagayin na kung nekarwaktid lugo ila nuna ring not pivalya yu rakiigisu yaksima lutigo tabo na tausun nikot ikayu titya kataksima gilo ni ammaro uvan not ukararaw katarok si mang mingma ukatya ko yilo ni iman nago ukanga katang nakpo nga iman ilin nak titisima yung makiuraw mat inwe pikusingin nilo sakayak tititya ko mabaklo ni taan na kuwean na tiya katarok tok pilike katigigya ilan ni ko iyong nakuroyak to ni si vanila ukpaklo ni ila pilatangi karak tilugo
2: tabu na tao ko wala nagtuwar over ako sa mayo kaw tama parutiak makuning nga ukaw sa kagangat iyong naguro yak tunig doonin ubaro ni iglang naguro yak tunig ukaw sa kagangat tabu na ko wala gayaro over ako sa mga mayabo so lukasu titidyo medyo ni kikurman na kadunang guro akpat inugaro akpat kasu titidyo yati aso ni ubatinig pirjo aktuwar o katta Simagatela, Pivodia, Yoluta, Annutuaru, Dutaru, Nisu, Kama Perzuararu, Nik, Kamakatarnitin, Tabuna, Tauvatini, Kayokata, Simayuaro, Ima, Sorlo, Iogaraki, Vaxone, Buruni, Tabungatain, and Indica, the Kaimat, Ignaxiuaro, Vaxota, Tema, Tabuna, Tau, Kuvegiaro, Katra, Simang Mayavo, Taman ukat ukat dia kata atau tidak ada orang mat ujar sudah nak saya kata nak sudah kanok ini kita orang mengada nara utikun solo tak kuat kalunat itu orang yang pihak dia lagi jawab kalunat itu tidak kasih makan orang mata tidak kasih makan orang mata sore amaru kalunat itu ilan ikut isumat itu tak isumat ini kita yang mana ni lagi kata ini kita mixa kagal waktu nak kisiane tabunga ukat dia kasih orang ni kamu mixa kagal waktu ni kisiane tabuna nak kukia nara utak yang ini ngan utan tabuna ikhaya ni dia orang tu ilat dia ukat dia kata kau jadi ni amaru ukau sih datang ni atau nista ukat kau jadi ni tabuna ini semua begiaru yang mejaga kalunat itu pihak dia orang lekar wakuma tak kau tidak kasih majur kalunat itu tidak kasih majur wakota inuk titun kina kalunat itu tu kisah yang itu kanu tu kisah gayak pa nau kanu ukarukku kanu tanna pihak dia orang yang si majur tidak kasih majur kanu ukat yang nak sayur nak para inuk datang itu kisah yang nyaman kalunat itu tidak kasih majur orang kisah ni le kanu inuk titu leta kudu inu itu kisah yang nak tangit cikgu teh yang nak para ukau sere yang nak para ujar usuk titi nang mengubat tinik nukak tahu yang cikgu aksuaru teman neka yang nak kasih mayok ubat tinun ammaru teman kuah surlo ikanaya desak tu isak pelia yu CBC kuno teh mana tia aji titi tia kat dalamat kalau nang ugaru be inu ugaru be nuta ugaru be cunga usuk titi agatin ammaru ukat lakati ke baglunitin. Ammaru ilin nyakti baglunitin. Ukau si metigun. Ukat latu inang nikun. Iman nail. Una ilin nyakku yaga ilin yu. Iman nail yung isu nikisiyan. Ukat latu inang nikun. Kuvia gilu ala uksimang mi yaga. Maunga utilisak tukur utilunga Winnipeg mi. CBC kunu utiksunga 2001 mi. Suri ikkanayak tilugo. Queen. Ngura uksima yoktayna Queen Elizabeth to tamaunga ikarung no tikilak tuaro ningan ni ngeuk tuaro raksuta ammaru na ra tikko ga ka niang ne vot ngeuk tuaro wi laksuti gut ammaru CBC kopi wale ayo ri tuaro garung a Peter Mansbridge live show kan ne afuni ta ku sa ko tiki yimi ubaru ne tu sa sa ko tiki yimi ta bani sila ta ne mani tia ro kan ge yattini tamauna ne afuni ta ne queen amma ta ne Peter Mansbridge ta ku tia ro nang ne agame kanoi loktuning kutik tumengila tana narautikko tikurung minik taimai tokarluni kisiani mosisi narautikko katauroksimang matusarsaukau tigilluta upinnattiaroksimayok tana inuktitullatta uqausiqartillugu queen tikittuarungmat taasume miksanut tusarsaukau tigilluta tukisinattiarluni uqallittiarluni qaujimattiarluni qanuilormangaan kinaung mga lunin. Tabo na upinakto arawaraw si mayok. Kalunaw ya. Kunang ninga. Kigli kakaruang mat. Kisiyan ng pibaldiya yun. Kanoy paldiya yun. Sabaldiya yun. Kiko mga ta. Kaway matiyara ang magit. Tabo na ilag uwatin no. Sorlo. Ikanaya katigilu tigo. Tabo na kuwiyan ng nakakto arawaraw si mayok. Mitaw ta kakaruyak paksanilu tako ninga. Kalunanin. Ang utini pilwak tumik. Apa yang waktu ni? Kita nak tahu orang ilat itu siapa kan nak kasih orang ada waktu itu tidak pun. Inuit ilat kucingat nula tahu kita nak tahu kata orang itu tidak mana kau yang mana orang ni kamu tak kuat tapi suka waktu ni git. Kena kita nak tahu orang mengata apa sak apa kasih orang mata kan siapa sih mana waktu itu dunia ini mata bukan tak kau yang tidak kata orang sih macam. Amesung mutailang tapi bukan kisiane. Ilan nikun akagu taranga nunakku utitaro makatidoma nunakku yumi nutami sukai mutakwa tatatigadarung matapaipan nunakku utitaro swarluni financing kina uyet akilia katarniartangit takkatamaluni temang kasir sukluni kia uwani apirishima dawksimang mat ukwa tatatigun nakpigi kallunatitu titakarun nakpigi asu ila kipilung neusabaraungin nakku nunakku yutak kulugu nutami asuila tatatagjuti baklugutaakkuninga angertaaguruyaq paklluni asuila umeartuatikittaraangat nutaaraapig minunakkuuyuqtaar paklluni taanna upiginnga inullattaangugaluarluni kisianittau pita katau gami nuta gane minu nakuyu mik kungan ninga tanna takullugo surlu tautunguang in tia katang naktok kungattu anni utillugo nunakuyu taga pikluni nuta amin tamanna ila kuviana lua katilau simayong ammaru taina ukausere kawiare kuin tikitillugo kisiani tau atorne karne paare lau simay yang au kortong surlu sivunik samun takun naktu ya tia rauman Asi jirniaktu inu sikpun, maa naurektu piluaktu ming, ukao sikpun, tae mei tia kuru katta jagun niaktu, uvagut, nukakti uyugut, ilinyak, reakattakta tau kattak simani kuugatta, inna uregaru aksuta maanna. Surit suna uva sivu niksamu takun nettiaktu vinyaru gami, tuyaagami, kaoyimat tiaksuni, asi uva lieninga uvaruuni asil jikpa lieninga taana ukao sikpun, tabbuuna, nipiliu kattak ninga. Inu yun nirsimagalwak tunik kakwa amisung mata. Taubunga di maa siwunik satin yun. Teikane ingin nang niyamata nipilok palaok simayangin. Tabbuna aksul lamagaru ikayok nakaksitma nikuyong. Te nipilok palaong ipagin, akiksok palaong ipagin, sinaksawsak palaong ikuni. Taikwa pitakakayalaong simayugarwa. Takwa ila tausun nirti laok simayug. Teimailok tuinaw laok simang mata. Musa siking ula paparuluni. Inungnik, innangnik lunit, apersorun nangninga, tukisi yaw tiyak lunit. Tabbuna atong nilak juwagaro rog simayok. Ila maana tiyakurung mo tikit lugu. Ammar kuver ilua katulaw simayaka. Kakutikut upakatulaw simagakin ayitaru, ayitanurianga. Kangat tiyaparuguru kortung ganna. Kikirtanikuni ikanaya sungaktilunga. Narautikku rama tusagaksaning. Narautikku rautilunga piyari rama suukama ikanaya bingma ukarautinga taillugu narautikku. Asu ilang utiksimalaksunga titirabbinnun ukarabbiullunga muusisi ukarad yo uvannun. Apikutik karniaga sugillugi gu taasumunga turaanga yuming ukausiri kawiani narautikku. Tunga suktitiaklugu ilago akunikallagoru mamaktunik sanasimayannik. Ati yun nga ma tuyok ngisu yaro ra kugo iman nago ubang sana si mayangin ning piyo magarwa kami. Okay, sana juti kau tigin yak pagin kau pa kain yak pung aswila kisumi kaya na kau tigin yak yak karak sunga tabo na kuya yak katulaw si mang miga kuti libak suninga ubaro ni ukaw titiya magipak suninga iman naro kingo ni kang yak tok so lo ang yuk kaya yuk yak katulaw si magatigot ubagot Ang ayok ka kung nertiluta, tabo na tao ubatin yun. Nagligibagay katang ikarwakso ni kisiyanik, nagligusong ng mining. Asyago nga, takuksaw at takatirok si maninga. Taan na ila papay na tiyang nertaka uwa nga. Kisiyanik kuyagi yung matuin nertaka. Amaru, CBC at yung katak si manikuyo. Kuyari yung itaw narunang itun. Ikayok tao katak si manang minimu si Simon. Kiyong lapang uyo yakokto inudlarik titut. CBC tiw ng ming amma taman na ilang numanak tugarwa kisiyani inna kukpalianak po awring itaro gigatigod kisiyani tabbuna ikaw mayagay akaktugod takwa nipiliw katilaw si mayangin tuk si mayuwaruin tusaksaw ngin naw yagay akarniaktun tamagwa narag pagtuin kawyaman ang mata nakingang nikong mangata inusig varawak tatinning ulumimu tikitlugo Kisiyani inusagayaw barok tuwid unikakarwi li unikakto aluni kanwi katak ni kong mga ta. Piyun na rin mami niyo takwa akik so katak si mga gamigin. Tabo na akswaro kuya rin nakakpugot ubangar piluak tuming. Dahan na urong ikuni takwa amiswaruin. Pitakaraya daw ngin mata tukok tau si maragluting Isabel.
0: Ilaktan Joanna Abatusake Namis Tabana CBC Kunekana Tiokatalam Joka Yumayam Yami Sunutana Kamatinakati Lug Ila Kama Yang in Unikati Lugut Musi Ataku Kulola Tumon. He like a common up was illagi rapid Amisunuluin on Nokoy Mayolong and Amituinak. King on the Kalniang Mayor Totapungoka like a Yupala Mimat Tabunga CBC Pekanaya taking a Pekatolongalo. Kangya laloni labalaw memat irti kubi agi bakakit ukalabi yasaki bituin na pangin na bit ima akit yas makanaluti ima ukat yari akanaluti ni melio Kattan nere lautenga kengona kalneari vuotteok i lääkolok. Kojen nami tiekka Joana avutamassa minä kauvajani onnikkaa onnen laata sinna ravin. I lääpingit kaumava vuot. Man nidjaa jimik kaujima vaka atani ujok tu saakeen allamaan.

0: look good. May 21, 2026. Got a vatus of surgery yut to Sakvakarnerata. Akiswiji would appear soon Narsilomat Joanna Avamit, Unicartilogue, Canaya, Catigilos, Mayanga, Inu, Uni, Saro, Manila, Kaujima, you know, you saw to go down, Canaya, Tito Kauros, Mayo, Moses, Ategoyu. Take some minga, Unicos, Cartilogue. Kanaya Katigitilugit, Kanoy Lorsemang Mangat. Unicartil Lugutus or Sauner Lune or Sortur Mutor Mitok, Bivalia Yuri Karner Migata, Bivalia Yuriner Lune Amatok Dana, Kangir Tugaping Mutak, Unicartil Lugue, Kama Yaminik, Ananangata Singagitil Luniosuri. So, Kuisuri Lor Simaning and Nit Unicarner Luni. Sinak Souti to Kamitok, to Sarsouti Tinermi, you could inu your Nilsimadok Tugarak, Mittimatering Mit, Mittimatering Mutor or Semayokonicar Tilogo, Anguna Sugar, Catero Semayang and Nit, Ainu Siki Lor Semayang and Nilo Unicar Tilogo to Sarsouner Luni, Atosia Twinner Lutter to Sarnar Nerata. Nam Maxile Tier Semaru Yamatoka to Sarnaka de Kanerman Naradrosone, Kisani Locanuing Islone. Kawi, may you know you saw to go down a canayarti to Kaurosamayok, the funny CBC Kunit, Dawson Nilri of a clonilo, a Marusin Naxout in it. Nibile or Katarosimang Mat. Moses at a good Europe dock, in you need long mat pinas or zero to meet. Dana de CBC Kuning after Arctic Suivut Isabel, a person Narsila mat, Joanna Avamit. A person did Lunio Nadaro Lavo.
1: A renate Tabona Dungas or could tear Pagitaus and Nikut Ila Ekau Maruta Ilagilokta Tinitana Agunica Laruk, CBC Kuno Ekanayak Til Roximayok, Tausun Nimut, Okaktil Luni, Tekanganika 1981 Mipigak Lugu. Dan sokoige yang nik ila kanuitu varoxi mang mga pilere katigi vaklugu te sumani unika kuluti ha Joanna.
2: Kuya na me Isabel pive kati tau mega ma amado na do kuti garo vaklunga apereya sin na gama mo si sikuru rokto mixano si bulapa me ila kurungit kitungang ita mang mikte ko katangutingit Mamma Vigay Napakamani to Narong in the May Paksak, Ilio, you could do the Gununamot, out of Smarau Kerakara at the Uluina, Kisiani Takoyakurako, Ipakuro Aita, Kawima Titsugo, Iliversio Katajang in the May Paksak, Ila Mamma Nakturo Kisiani, Ion Nakturo Katamanainus, Aurangitaro Yatigo, Dan Atonil. Juarado katak sa mayo mo si Sita ko kanaya katig si may katilaw sa mayo ng Ann Hansen, Jonah Kelly, Elizabeth David, asing ito tausun niko sin nagsawtik ko pila juarado wala sa mga matusang nagtu tiyaro ni ni pila ng paklon ni pila ng paklon nilo ilan ni kulo nuna ding yung awlak paklon ni pila ng paklon ni Tabu Naila Aton Nakhtovic Juarado Rossimang Mayok Tamakoi, Inu Yunir Simaratuit Udlumi Nipilio Parosimang Magit Am Apersor Paksunigit Inuktitud Latar, Emana Kadunau Yaktorapid Layangit Tiakluni Inuktitud Latar Tiak Inuilu Kausingitigur, Kanuiningitigur, Atoklutik Tak, Moses Apersor Paksunitakuning Inungni. Teman itu sangat negatif ya, rugi langsung saya yang ammaru ubagut nukak leu yutigut inuk detak itu kau yang mengi inuk itu detak, aduk tahu detak kat tersemayunik ukausikut ilingangin yung saurok sumagatta ilingangin yung saugatta ilang tabuna ikayong nilero katilaw sumayong ilipala ko tiyaro baksuni amma ukausunik kegusitianik uwatin yung ilinyakti baksuni ulume mo tikitsugo taana kuyagi sumayaro ko aksuarok tabuna ikayok sumayaro man kingunikak gutigi sumalakik tangata manna taku nga CBC tuyunik Ukatia kata ko yemun inuktitut ukaw jok sa wala sa mong mataman na roko yagi si mayaro gijabot. Amaro, tayo may karuak tilo ni tamakuwa kalunad taunang nga namituin na tamaw nga tikip wala sa mong mata CBC kunun ikanaya rakto suting ilangit makutia suting ilinyari katatia suting sila tuksak beniglaw ni kuting niksakulunin tamaw nga ikanaya rakto sa mong mata Pigya ko tige kaklogo CBC North, Northern Service. Ilangit makulla kuluklutit tamaungak paklutit. Kisiyane mo sisi inutiawawruang ni kumun. Ikanayak titiawawruang ni kumun. Taku ni nga kalunane tige pagtunik. Tungasuk titi yung magayo katilaw sa mungman. Kalunaw ya kong natiang ila. Kalunaw ya kong naktuaro roktok. Soglo. Iman na kayo si tiyak to kuro yung karwakso sa kisena to kasi naktuaro rok sa mayo kalunaw ya kung nakso ni tagwaro kanayak tinu ta tapasyo ila mitaw tiga kuro yak pagsunigit kanutuin na tiyang kalunas ito o kalawigil yung nigit tabo na kanong tako nang adlaw titi yung nakso ni ama tako akalunat adlaw yung akong nakso ting inung ni tabo na ikayong nilero rok sa mayo sorlo bridging the gap. So, look at it, Tiluni, Kaluna, Inung Nilu, Ilan Nikun, Kaluna, Tamanga, to be what they are, you eat, Inuit Nunang and Nilimangilu, Amor, Kawayamakat, Narutia, Rauksamang Mata, Kanuaru, Lipinia, Punga, Ama Inuit, Amazon of Saul Luting, Uvat Tinigu, Inuit Kanayak Tinik, Atugayuk Tuaru Luting, Inuning Okataka Romadaranga, Mikana, Ilakos Rivadovs Magatigun, Moses Rikisiani, Ilaragin Lunigin, Amarunukatu Matakawi Madlunigin, Tabuna Ikayokatasimayarungin, Ilinyakti Paksuniga Kanutu in Narung, Inuit, Pekosingin Nik, Amaru Ilakosingin Nik, Tabuna Ilang, Ikayong Nidaro Katasimayu Moses. Ako nilo ikanayak so ni amaro ang iyo kagalaw sa tapat na ego ang nagtiyak so ni yung amaro kanong piwitiyak so ni yung ikanayitiyak ka ni nga do upay niyaw yakpak so nilo tabo na aksuaro pat akaw gilaw sa mga mago inuktitut susaksaw katak tunik nipilaw katak nikun mako tamaw na kayo si tiyak to tiyoro wala awla tiyak to tiyoro wala sa mga mat kautamat tiyang tayo matok sa mga yaro ay amiso yung sa uyo inipiliw katak sa mga yaro ngay mo sa siyo tabungaro ni inalaga yung ragalwa kami suri pivalya yung ragayo katrawak to ikarong ni nga aklo ni amaro tayo mga narag to CBC kunin kautaman tan na umatingan ay lagalaw mo CBC narunang itiyarawak to pimmareu titanga ammaro pitia kanu ikanaya tiagalluniu tabuna kuyage simayaru giyabot Isabel
1: ila kanu tuinna tiangila tabuna pilerinna qunneqaruartillugu ila nunaringnut pivalle yuregiigissu yaqsima lutigu tabuna tausunnikkut ikayutittiaqattaqsima gilluni ammaro Uvannut ukararaw kattaraw si mang mingma ukattea kuyillu ni iman nago ukanga kattang nekpunga iman ilin nek titi si mayum makiw raumat inwi pikusingin nilu sakiyak titi tia kumabaglu ni taan na kuvena tia kattaraw tukpiliki katigigya ilan niku iyong nakuroyak to ni si vanila ukpaglu ni ila pilatangi karak tilugu
2: Ay, tabo na tao ko ba na tuwa ro wala ko sa mayo. Kau tama pa ro tiyak. Magkuninga ukaw sa kakangat. Iyong naguro yak tunig doonin. Ubaro ni iglang naguro yak tunig. Nil, kano, ukaw sa kakangat. tabona kovia ge yaru ge barak simang meya bo so lo kasu titi ju medlune kikur mana kadunang ge rok pat inulat inu ge rok pat kasu titi ju yati asune ubat tinik perjuar tuaro kata simagatela pivot de yo ge yul duta anu tuaro duta ro ni so kama perjuar garu ni kama kata ni tin tabona ta ubat tinik kayo kata simayuaro ima so lo Iyo ka nagtiti waklo ni ubaro ni tabunga tayo na hindi ka na kayong mat iglak si yaro waklo tayo na tabunga tayo kubiyagi yaro kikatra ako si mga mayabot. Taman na ukatya kata ko yun nga ato ti yaro rong mat ujir sutya na sa ukatra ako sa kano inuktito ang mga ata na araw tikon. So lo ulum takwa kadlo natin ito ngayon ipipad di lere yabot kadlunati tu tita qarsima qattala umata tita qarsima qattamata suri ammaru kadlunati tu ilanikut isumadduta isumattinnik taymanna nilleqaigatta inuktitut mix mixaqaqaluarluni kisiani tabbunga nadeqqano uqattiaqasualuarnikkumut mixaqaqaluarluni kisiani tabbuna naukukkia nadautaatiaanginninganu taanna tabbuna ikayorni diaruuraqtuq ilaatia uqattiaqartaquyilluni ammaru uqausillattaatinni atornirsau qattaquyilluni tabbuna ilisima digiyaruginmiyaqa qallunaatitu pivalliayurileqaruaquma taakua qallunaa mamiana taakku titeqarsimayut qallunaatitu titeqarsimagaluarpata inuktitun kina qallunaatitu tukisiangittu qannu tukisigayarpa nau kanok ukarukku kanok tanna pibelia yuriyu simayo titerar simayo kanok ukatiar nersagayu nerpara inullattaana tukisiyauniarman e qallunaati tu titerar simayu gerua kisianile kanok inuktitullatta kulu ila inui tukisiyu nertangitigu taayun nerpara ukawsiriyu nerpara ujirusuktitti balianer ujirusuktittinermen uvattinnik nukartiuyutigu aksuaru tamanne ikayorne qarsimayo uvattinnu ammaru tamakkua surlu iqqanaaya disaaqtut isirpalliayu CBC kunnu taymannatti ajigiktittiaqattalormat qallunaanguguruarubi inuguruarubi nutaanguguruarubi tungasuttinniaqaatit ammaru uqallaqatigi baglunitin ammaru qanu ilinniartippaglunitin uqausimmitigut uqallatuinnarnikkut imannai una ilinniaquyaqa ilinnu imannailuunngilluni kisiana uqallatuinnarnikkut quviagiluaraqsimangmiyaqa maunga utilisaartorulluttillunga Winnipegmi CBC kunu utiqsunga 2001 mi suri iqqanaayartillugu Queen nguraqsimayortaina Queen Elizabeth to tamaunga iqarunnu tikilaartuaruurningani niriuktuaruulerluta ammaru naarautikkuuriaqa niarnivut niriuktaarugilerlutigut ammaru CBC kupivaliayoriituaqaarunga Peter Mansbridge live show qarniarluni takuksaukautigiyumik uvvaluni tusarsaukautigiyumik tabbani silataani maanittiaqulu qanigiyattinni tamaunaarniarluni taana Queen amma taana Peter Mansbridge takuttiaqunnarniaqami qanuilleortuni quttik simayumi quttik tumengilaaq taanna naarautikkuurutikulungminik taimaittoqarluni kisiani Moosesi naarautikkuu qatauroorsimamma tusersaukautigilluta upinnattiaroorsimayo taanna inuktitullattaa uqausiqartillugu Queen tikittuaruummat taasumi miksaanut tusarsaukautigilluta tukisinattiarluni uqallittiarluni qaujimattiarluni qanuilormangaan kinaungmangaalluunniin tabbuuna upinnartuaruuvalaorsimayo qallunauya qunnarninga kigliqaqaluarmat kisiani pivalliayu qanuippalliayu savalliayu kikkuummangaata qaujimattiaroormagit tabbuunailaak uvattinnu suurlu iqqanaayaqatigillutigu tabbuuna quvianernaqartuaruuvalaorsimayo mitautaqaqulugujarpaklunnilu taakkuninga qallunaani angutini piluartumik aperivaklunigi qitungartaalaungilati suri piqannaaqassuujilaqaluartillutit tabbuun inuit ilik kucing at nulak tahu bet ketung nak tahu kata dalut itu mana kau yang mahu orang nikum utak kuat tapas uk pelunigit kanga ketung nak tahu ada orang mengata apek sak apek asyur yang mata kat setiap si mada sudik duni imat abu neta kau yang neta kata dalut si maju
1: Bila reaksi orang yang kata rasa mayang ini unuk alat tuar ulu tiktak wa tu sang nega orang yang kata tu mana musurita wa senak sausu kata tabeningit imani satu karu tu sakuminat tak tu iman nabi bagi yaksi mat tak lune nipilu kata tabeningit tu sang nega orang yang tu tak wa bisi mat tak luti gusuri sokoi genik pariyat Tana Moses pilere katigil lugu unika pilla saga rakhluti ila gyaqsikkan nero mago villoni iyong nagoro yaktunig loni tunga sutaqtuti joana
2: Koyed na miraro amishung matailang tabuna de kisiani ilan nikun akagut taranga nunako titaro makatidero manunako yuminutaming Sukai muda aku tetapi tidak ada orang mata pepan. Nuna kau tidak suar luni financing kini awi akhirnya kat tengah tengit tak ketemar luni. Tengah kasih suar luni ke awal ni apa kasih mada lawak si mangmat. Uku tetapi tidak nak pergi kalunat itu tidak akan nak pergi. Asyila kepilung neu sabarang ini nak ku. Nuna ku yuta kulugu nutamik. Asyila tetapi tidak jute baklugu tak kuning. Angir tahu ruyak pakluni. Asyila umar jual tiket terang, nutara pengminu nak kuyuk tak pakluni. Tan upigin yang inulat tangu geruak luni kisian itu pita katau kami nutara yang minu nak kuyuk mik kungan ninga tan takulugu surlu tau tungguangin dia ketang nak tuk kungat tuan nyutil dulu nuna kuyuk tara pakluni nutara mik taman nela kuyan geruak katilau semayong. Amaru tayna ukaw sa kawira queen tikitil dugo. Kisiyan itaw atong nekang nagpaga daw si may yangaw kortong. Surlo sivunik samun takun naktu yatea daw man. Asijir niyaktu inuusakpun manaw raktu piluaktuming. Ukaw sakpun tay may tiyakuru katat jarun niyaktu. Ubagot nukaktu yugod ilinya reakatak titaw katak si manikugata innaw lagarwaklu tamahan na. Surit sunaw ba siw niksa mo takun netiak tu vinyaru kami tuya kami kawya matiak suni asiw badlianing ubaruni asaljak badlianing atana ukaw sakpun tabbo na nipiliw katang ninga inuyun niksa magarwak tunik takwa amisung mata tawbo nga rima siw niksa tinyun te tekening innam niamat nipiliw padaw si mayangit Tabuna aksul lama gairu ikayong nakaksip manikuyong. Te nipiliok palawang ipagin, akiksok palawang ipagin, sinaksaw sa palawang ikuni. Te kwa pitakakayarawang simayaw garo. Ta kwa ila taw sunirti lawak simayaw. Te may lawak tuinaw lawak simang mata. Musa si king ula paparulu ni. Inung nik inang negluni apersoon nang nenga tuki si yau terluni tabuna atong nil juagaro rok si mayo man ilaman tiago rumu tikit sugo amar kuver ilu akat rok si maya ka kakutikut upakat rok si magakin ayteru ayteru reanga upakat rok si magakin kangat tiaparo rok kortung na kikertanik kunir kanaya sungat dilunga Narau tikku agama tu saya kesaning. Narau tikku rau tidung apa yang agama suka mekanaya bingma ukarau tinga tidlugo narau tikku. Asuilang utak semalak sunga titi rau binyun ukarau biudlunga musisi ukarau yo ubanun. Apa kute karnya kasugil lugi gu tasumunga tuanga yuming ukau serakau yang narau tikku. Tunga suk titi aksugo haru titi aksugo tabunga. Ilago aku ni kadagoro mamak tunik sana si mayenik ati yun nera mak tuyok ngisu yero ada kagu iman nago ubang sana si mayenginik piyo magarwa kami okay sana juti kau tigi niak pagin kau pakai niak punga aswila kisumikay sana kau tigi yaga yakarak sunga tabuna kuyaga katrausimang mega kuti libaksuninga ubarune ukawte tiama repaksuninga kingunilearu imannaru kingune qarniartu sorlu angayuqaariyu yaqattadaqsimagattigut ubagut angayuqaaqarunnertilluta tabuna taw ubattinnut nagligibage qattangikkaluarluni kisiani naglig kusungnermini asiagunga takuksautitte qattadaqsimanninga tanneila papainnitsiarniartara uwanga asingiugaruataqqa iqqarsattiarsimangitaaluigakkit kisiani quyagiyumatuinnartara ammaru cbcqti uqattarsimannikkuuyugu quyari yuittaunnarunnangittun ikayuqtaqattarsimannermini muusissimut he is one of the last inuit legacy qallunaatitu uqarlugu kiunlapanguyuyaqqortu inullariktitut cbcqti unermin amma tamannaila numanaq tuugaruwa kisiani innaqoppallianerpu aulungitaalugigattigut kisiani tabbuuna iqqaumayeriaqartugut taakkua nipiliuqattalorsimajangin tuqqorsimajualuit tusersaunginnaujeriaqarniartut tamakkuanaalak paktuin qaujimaniarmata nakingiarnikuurmangaata inuusiqivalaortattinniŋ ullumiuutikillugu kisiani inuusiqiyaubalaortuit unikkaaqaaluille unikkaartuallunni qanuiqattarnikkuummangaata piyunnat nerminut piyunnalimaamminu taakkua aaqiksuqattarsimagmi gamigin tabbuuna aksualu quyali niqarpugut uvangalu piluartumiŋ taannauloŋikkuni taakkua amisualuit pitaqaqayalaŋimmata tuqqortausimalerlutiŋ Isabel
1: Ilaatia. Pisimainnarniartavut tusarsauqattainnarniartut tavuuna kayusititunnarniartainnugigattigu areeneegittiarpavut ammaru quyagisimattiarlutigu ikvillu Joanna quyannamik tavvani unikkaaqunnaquluyasaaqavit ilagilortattamuusas miksaanun
2: quyannamiqaaluktau amma asikka uqausiksaqartuksaugaluaqavut kajungi saivakka nillikattaritti muusissi pilvartumik siibisirtiulorsimajuilluunniin nillikunnakussi ilissittaunangminik unikkaariksaqartuksaugularmigassi uvanga asianik tungasuktittuminaugalua iqqaumanaqartilluta quyannamiqaaluk tavautiqpakka namituinanaalaktun
1: ila quyannamitiaqpattigi Joanna
2: taimalaukat
1: bye quyannamiittiartavun iilaatungasuqattaqitti nillerviqartuinnauqattartusi tavunga CBC-kunnun nipiliorvikput uqaaraviuyunnaqattatsiartuq 1-888-896-3135 uvvarunni 879-6101 uvannuttaammariglunniit tausunnikkunnu aaqqiksuiyi Sivanerviuqattaqunnartunga nipiliortaujumarusiqangatuinnatsiaa 9796114 miiqattartunga taakkua Moses ataguyuup qimaktikurungi ilarimaattaangin isumagiinnarpavun

Dunga so kati, du tabe me ina ala tusi, dani ongo bonga a lilo, hai, se kengu ya 305 ngoi labituk. Ullo me, sita manga nik, nok kali 2026 ngoti logo. Hai, ullo me ina ala langa me yavut. Sallo ne, pipa lewe liri isu vut, aita savyak jok. Pipa lewe liri di logo, na ala langa me yavut. Ammalo itpasa, Ukhali mahati hakon na silok me yunga. Tamani kutua me katimani ako si hakmat. Nuna bim me uyakan niya tikut. Kina uya hak vingatan na. Nuna bik mineral exploration fund. Ngoyok. Tatsuma angayok kahuti nga. Robert Deere. Papi Deere me pasa ukhali mahati hakon na silok me yunga. Suli inotito kiulong itulo alumat. Inutito lek tiga hakain teka suli uhangin na tilogo ni pikil lek sugo ni pekti sugo uwang nga ina ng singa hatta lang ayong yung titok tilong ah tayma o kalima hati kay lakta ka uyakan niya niyo mitsani ammalo katimani ako si uyo tamani kutuwa mi mitsani ammalo ulak ni piliok si makain to ni tawang at uyakan niya tiko katimani ako si uyo yumik Uha hatta kain treat isumalo timini. Dakwa ito hauke kain sup sibulak tinga. Sali takhiapik huwak daup sibulak tinga. Pilitan me ala tiri yaw yuk angubigak kuno. Ammalo siaya ego siara ero. Dabanga saputi nunamiti kumak tikut anjuk kaho tiri yaw yuk dabanga kain sumik. Dakwa sitamait isumalo timini ujakan neani umit sani nunalingit saniani. Nili hatta kain na meyuit. Dakwa nipilok sumakain tulla tusak saulang ayuk. Ammalo unika tuak tumi nalalang meyugut. Tu masi kalawlok si mayuk. Pisit mitsanit. Unika lang ayo pisit mitsanit. Traditional songs. Hai. Sila po likiak. Sila po sikut sa yapi. Una to asiya ka. Sila niya dikko hawi sa kaintangit. Uno sa muli ngayo ino na bimbi. Nuna tsiya po milo. Ato asiya ka. Himayla ngayo ina eh. Kutro api mi uno sa nabuya lang ang nakakta may yagok. Nila sa nekhan niya sa tilo. -3. Sa nikilo ang milo. Nabuya walo lang ang nakakta may yagok. Ano kung niya stilo, niki to mig, 20 mig, so ngayon nilimig. Nila suni hakro tilogok, -5. Umiyak bilo, nabaya balo lang ang nakakta mayigok, han nilito yung nakaya hakso tilo, ano sa? Ano kung niya stilo, niki to mig, 20 mig, so ngayon nilimig. Nila suni ngalo, -5, may lang ang nakakta. Inukta milo, nabaya balo lang ang nakakta mayigok, han nilito yung nakaya hakso tilo, ano sa? Ano kung niya stilo nikki domik 30 mit so ngon nilimik. Nila suningalo -4. Pupang nito milo nubo ya valo lang ang nakaktao may yagok. Hanikala lang ang nakaktao stilo no sa. Ano kung niya stilo nikki domik 30 mit so ngon nilimik. Nila suningalo gok -3. Ako live milo nubo ya lang ang nakaktao may yagok. Hanikala lang ang nakaktao stilo no sa. Ano kung niya stilo nikki domik 20 mit so ngon nilimik. Nila suning alagok, -2, minya nagaktak. Ibu yavin milo, kanilang nagaktak may yagok. Ano rin niya sutilo, 1 euro, ato ang euro, ako nga nito, 20 mitso nga nilimbik. Nila suning halang nagaktak sutilogok, -1. Salo nilo, nabu yalang nagaktak may yagok. Kanilitin na kaya sutilo, ano sa? Ano rin niya sutilo, 1 euro, ato ang euro, ako nga nito, 20 mitso nga nilimbik. Oko ni halangan ng raktak, 0. Kaya siya, Miraclan Lake, milo nubo yung halangan ng raktak, may yagok. Ano kong niya stilo, ato ak ni uloan, ni ulo ako ni nga nito, may 20 miso nga nilimbik. Nila so ni haklo tilo, -4. Huwak na milo nubo yung walaw lang ng raktak, may yagok. Ano kong niya stilo, nik iulo, ato ak ni ulo ako ni nga nito, may 20 miso nga nilimbik. Nila so ni nga lo, -4, may ilangan ng raktak. Kain sumilo nubo yung langan ng akta may yugok, kanilito na kaya hakso tilo. Nila suningalo, -4, may langan ng akta may yud. Aw, palo milo nubo yung valo langan ng akta may yugok, kanilito na kaya hakso tilo. Ano sa? Ano kung niya sunilo, nik iulo at wang niulo ako nga nito, may 20 miso nga nilimbik. Nila suningalo, -4, may langan ng akta may yud. Tas yuyak milo nubo yung valo langan ng akta may yugok, kanilito na kaya hakso tilo. Ano sa?
Ano kun ne so tilunik yu lo ato ang niyula kuning ani tumik third timisungo ni limik. Nila suning alo minus three milang ani raktak. Tama ni lo kutu ami. Aba ni lo kayang sol tu ami lo. Han ni lang ani raktak mi yugugok. Ano kun hatirin ni astalo nikki yu lo ato ang niyula kuning ani tumik. Twenty mi sungo ni limik. Nila suning hatirin ni astalo gok. Minus three. Aba ni lo. Nu na tia bo mi nein mit nu wi la ganak ta mi gok su ko yuk la la ganak ta osti u valo ne han ni kala la ganak ta osti unnu sa anu ko ne asti lo nikki lo ato ne la ko ne ni tu mi 40 mit 60 mut su ngo ni lim mik o ko ne hak ne ganak ta zero hope ta mi lo nu wi valo la ganak ta mi gok han ni litu na ga hak su ti lo unnu sa han ni palle la ganak ta osti lo hiti ga lo gi dok bet anu ko nanti ko bahala nga nilak taos dilo. Ano kung niya silo? Nik iyo lo ato ak niyo lo ako nga nito mik. 30 mit 50 mo so nga nilim mik. Ano kung alo? Ano kali yung milang nga nilak taos dilo? 50 mit 80 mo so nga nilim mik. O ko ni halang nga nilak zero. Amalo post bio makovin bilo. Hanne ka lalang nga nilak taos may yagok. Nanti ko bahala nga nilak taos dilo. Ano sa? Ano kung niya stilo ato ak nimi pisima yumik, 40 mit 60 mut sungo nilim mik, sakin niya ni raktaw silo, ano kung nga nikki ulo ato ak niulo ako ningani, 50 mit 80 mut sungo nilim mik, nila suni han niya ni raktaw silo, minus one. Dako tako sil niya di kakawi sa kentang yun sa mulo ngayon, nuna vimi, nuna tsiya bumilo, ahay la. Oy, unu sa game one, langan ng akta may yugok, Montreaco, Tavani, Raleigh, Carolina. May langan ng akta may yugok, pingwate ka niya sa Carolina Hurricanes. Ngayon yung ah, hey. Daan si Marialo, langan ng akta, go haps, go kaya lalo, langan ng akta. Suli, man na, daan si Lokta, makilo si Eva Tier, tukalokotingan ni, hay ko lang yung akta may, nalaluta.

0: Habs go. Ingot rock down no sa haki lang ang mayit. Ah, hay. Lakon na lang alagay ba si? Unma si Tsiyalo si.
1: Tamaan sa luni. Ibanlaya yung api unni. Pukakay na api si Migama. Taman na. Si Bully Boss yung umatay mga silabot. Silat siya balo lugot. Ito nga sa api wami. Siya ka api wakata ko. Hindi nga ni. Silat siya ang kanay. Bukalo ako. Silat siya balo nun na. Takwa rin ibanlaya yung api unta mani. Pukakay na siya ka. Inang makita ba ni Saluyay panot. Ihaliyay dito sa mayo siya ka lolo mata. Pinaswa ko sa limami taban ni. Hangat na yung kut. Hangat na yung sita mapikula ko. Mapigas sa bisya ko nalang kaya tabo nga kayo sila inang makinik. Alinak yung hataloktok. Tama ni, kamagayaw siya ito alobag katulang nito, tapong nga ito akata. Dahil ko amak ko yung matik sa inyong iskulo. Amal tapag ko, ulangan niya ito kapat. Kami, mubala ko, asing ito ko, ulangan niya ito. Tapag ko, amak ko yung matik. Tama ni, sa loya ay tani, sinami ito yung nagsutik. Nagkita kita ako katalaw ko. Nagkita kita ako katalaw. Ubin niya dito sa talog sa mga inyot. Ukaw sa mga nga tugalok. Sa matiyakaan ko na niya dito sa tuta. Kisya ni taan na atok palok sa bot. Nukangati. At ako na ilang mayok. Ubin niya sa kata. Ano ka nga dito sa kapit sa palok at kaluwak sa bot. Sa mga inyot. Ano ka nga dito ako na ilang mayok. Taan na. Pitaw na kami mas. Dahil may tulog tungkol isa may nakamagayaw chesta. Saba ni pangaligay kami. Pangaligay akalo. Ikalulat siya akalo balokso ni. Dahil may tulog ito alulat tulumi. Ikalulat talog talog aloin eh. Ilang ilo kalulat siya ito. Dahil matigin ito alulat matay. Chumane walang mat. Nuluwak niya biyo, sungo kami, suwa nuluwak mo kami, nalunang ito. Kaya may tumiti siya, yat siya ka lulok ko ko asit, sabi ni ng maki, tapang 60, tapang 5, kita siya ka lulok, nakulo ko buk. Ulumi, ihalukas wakto ay, ang ilun ni, tamaan ni, salun ni, pinmiyot, ang inapaan ni lulok. Ni pinagpahan nilo. Sukatak tao ni Kulo na masidot. Kaya may ko siya kalaw may dutaman eh. Kinaw talak tayo ko sa lalit. Ang malo, katimalik ko, pinasukimin ni makaingwati sila kaya nga ito sana katatok magluinak. Tuwan ti suksimilo ko tago tayo matusak na kawdo. Katimalik ko, pinasukimin ni tusalaw siya ka tamangwa ka nito mo. Nakita ko ako yung nakatamot. Isiwal talo mo. Ikalaya dito wala ko yan. Ito sa loob ko ma. Lako siya kaloy. Kati malik ko. Pilosot ako timini. Eh may tuto sila ako siya kaloy. Ikalaya dito sila ako siya kaloy. Amalo. Hakalik ko. Pinasugak mini. Yan kasi nakakaw mini. Ito magkawa. Siwak ni. Sihalig ko tiyalo mo. Yun kasi nila kama niya nga. Ukiyong uti ko niya wata. Kaya may ito siya kalig. Hakalig ko. Sihalig ko gili alaw matuda kami. Tamag ko ayun kasi nila tao siya kalaw kama niya. Ang malutay na nga ko yung kalaw ilo niya. Kalito alaw katalaw niya. Saloy ay paano. Mukhang alaw niya. Upang nga sa alaw makakuti nga. Iglo ni ta, tawang nga kayo siya kalaw katasok. Sana inyo iglo sa nun. Kaya mga kalaw, hindi kita ako sumadigot. Kaya may tuloy alaw lang mat. Nakulyo kalaw, makwalo, tawang nga siya. Makahit palo, hatato, ila mahay hata tole ihalo ko sa tole ko mina mo tuin nak sa pangalo isyo ko nta ano mahay hata mechutik ihalo ko sa gumi ang yumi yutia gali ali ano tupalo mo tani yun ali amu ko yani ammalo ko ako di tia gali mo na filialo na tibini filialo na filialo ko ako di ukami tualo yugman na Isyan, tuktu kami ito alaw sa mga lakad ka. Tuktu bini hakto lang ito. Tusalaw mo naman ito, na kung tuktu bini hakmangat, tuktu bini piyaw ito kami nung sa utigapit ito ang mata. Ang malukang uyak pa ito, pero nirlingilo, tusalaw mo ito, kuha ka utimot, handa sa pokunot. Yung siya ka alaw ito bukot. Ammalo aknain ananaw di ulo halaw ng mata. Taba ni tilo tak pangalige ami aknain ami siya ulo si malaw ng mata. Isitsibin mi katititaw siya kalulo ang medyo ko kanutuin na. Suka tititaw tsukik nirin wati taw masutilo. Ammalo kukilo kaya tsukik kukutsu tatsa oso si kanulima. Masaj cakap sedikit, nurak ni atau sedikit, saya ni tahu cakap lorong macam ni, agni, anak-anak tu, umur kita orang macam tu, ikan ni, sama ni lorong ni tu, saya ni tu cakap lu, saya ni tu cakap lu, blok tu, amma lu, takkan saya nak, ikut pasal tu sama yang tu siap ikut. Kukita pati aigo madami taikani tiyaw taikani tusang niya kasi sa kanya siya kalo lang medyo ikitsibi kaya may ko siya kalo lang medyo ang malutamahan ti ubilok ni niwe sa kakalalang ngayon sa ulang may mata niwe talin ito sa akaw na medyo sa otik ko kaya may ko siya kalo aw kanyalo lialo wata tapani ukeo lima Kuwakaran ito alam mo, ubod ng tayak niyo siyong umaingkang tulito ang mat. Kaya may wala siyo siya kalaw sa umat. Niwetalim ito sa akaw mo niyang ubod ng ito sa otik ko. Kaya may ito siya kalaw. Ang malo. Anya siyo, kaya niya katilintot. Huwag mo nagtulo, awla ba may siyo. Kaya matay na kaya natutamani. Ulumingi kayo sa lalimat. Yung kasi ito yung ito, pinayil ka mga ata, pinayil ko sa langit ito ko. Ang maluta ako ay ikitsibilo, igalilo, kaya na ikitsibilo ako yung sibulimit, sibulilo ako si Mayok, lutangang ito, igalimi, at kasirang ulang matahan na, nirigyak ko yung siya, kapiyo mo yung igalilap yung matatap, inyoy niya kita na ganun ni, kahit kami, tutsiya ka lolo mo yun. Ang malo, Bagnai melu sulit nak cium ni. Upa kau mahu menyuk makailah tu, namun lima kata tu, tamane. Amalu tu soal tu kau tu hakal nama melu. Tiki tahu melu nak tahu sudah. Atau nak semai tiada unit. Kadis ibu malang aja ni. Tu sakau jangan tu soal tu kau. Teka. Kanu atau nak semai tiada unit. At anak tumit, kanulima, o yung manak po siya tumit, tamakuninga, kasi sige ako, tikitaw si mambigay, at ito sa akaw mo yung ato sa obikot, eh, may ito siya kagay, tamani. Ang maluling niya, ti, pita kayo ni sa menyo, pag matok siya kagalaw lang may mata, o kaya ako, ito sa obikot, yung siya kagalaw, Ilinyat yapi, ukur lima, ilinyat yapi, ilinyat itu yapi, pangkat yapi orang memata, tiga kali misa menyo, uharat siaga lor kata orang menyo, ilinyat, tiga kali lah minit, kisit ya lor mati ilinyat si yapi, temak kuna ngapi dia kesijut, ini usul lima angan, ilinyat angan jomit, ilinyat ni bila kali lor mati, ini usul angan kesul lor kata lor mati, silap saya cuma nak kau main kali lor, ilinyat si yapi. ammalo ikitsivi suli makaiti sila kaya nga kaupa hatu salaw nga milyo makuli nga makaiti sila hangito apinik yuk siya kaalok sikidul siya kaalok nga misyon ikitsivi tamakuli nga nga nipiko kiniak sa nga sikidul siya kaalok nga kaya ko makaiti hangito apinik makaiti taulak siya kaalok nga kaupa nakitsirin ni Bangaligaya mo, tusak na lang bigot. Yung siya kaalik. Nakusto po na alam kayo, may kamagayaw siya to alugot kay Inuit. Kimiyo yung mo. Nakusto lang kay alok. Tako, tusak at sapit ka, tako tulaw kang mata. Tusak at sa kanungo may mata. Kahit ko, tusak, yung piyatsa na ito, natakuhan ni ilong na lima siya ito. Nandiyan natin. Lapit ka. Nakumay nga ay, Ali.
2: Ah, asugok. Nakumay ito ay ta?
1: Asugok, tema.
0: Ah, hay. Manani talo tatik singolaw kanya sa ribunga. Ingi yokta singolaw kanya sa ribunga. Tandaw na, itulo itilwi. Uy ni rolo doon na resa pichang itunga.

Ano ka ito yung naigod ni Kubilak Tuis. Tungo si Yohang Man. Tungo ko tinata si Gami. Kuni ko yakto. Kilak to si Mayuano yakto at at tunamo kilak utinu. Isap chao to si Mayuano yakto. Tungo ko tit. Tako ati yaw tilugito kako ano ka lakay. Kami. Kakli. Walui atigi nasai takana tamijut takwa hobe shuto stuin stuin nikuwe stuin mata anra ulu nosti anigak to stilo ati golo wa anitelamme yo ya ya ya ya ya bisho mayone hao yemelamme ya ya ya ya A capisce. A ti che mi dà la mia matematica capisce, a tu non ho capisce. So now, a pevic toc, so a me, so now, a peo silecchio, a me, e va casa la mi, o a tapatoc, so now, a peo silegalo, a me, so now, a pevic toc, so a me. Tana pisce o meglio. Tukkualogu khimakshirataasiyuala uwaayualutsuni. Tanna pisikhiyautuinalakmejok. Manniyakwarulina napaamitaagaliina asiyunatsualilaayuyuk. Asiyunatsualilaayuyuniyak. Takkogu manni atikyo. Nasangani nasakmetang takwa pisikit suning asiw na suwala sa'yo yuko asiw na suwala ni misuwi asiw bakatakata asiw kakatatwi takwa nasakmetang tan pisikit yun na mayang to'y ligong ikwa ay namin ligong ikwa ono

0: manelitana pivelelere yudekanga resolu pemin salumi manya pivelelere tilugutsani aptigu
1: okay uga salumi manu khoshwitumi mana kakoyu yaktugu hila pengi chuta kikta buta kuksa udule au paliaro ninga naruna onnersuni takana nuwa kunu singman singo kakoyu zoman kinga kakoyu zoksuni ije kakoyu zoksuni nanoni akwaru kakoyu zomagu temba au paliya siwaru man ukoyu paliya siwaru tainda wata ikkingu innaru suta ikkingu innaru suta amaru una ujjana gidune tawani ani goktune kupanwa lya lokatta jao simagatta mana kupanwa litakuro laru tuinang namman mengurak tilugu tamane kupanwa katjeng ittuaru gatta ikwaru ke anu ge aru mupiyau yubine isumanang wala gatlong ni taiman kupanu akatiyang ito aru at amaru au dakatak palya yu aru rumata nutamig tuktutok ti tauna rao mayo nutatiyamig tuktutok ti tauna rao mayo amma akiyano tukaraw nang mingmat akiyano tukaraw man first lake unakaktaw yumot tasi kuru nakaktaw kotongan na iyog dito tay ko nga nusatiyamin ikaruktok si tauraw kasi sa tay kangan ingotakaro asin ilaw na kami ikarong naksunilo akikiyang naksunilo asin Xavier, Ariana Sarao, Mutaka, Muta Tlakaruga. They may be a Sarao, man. Oh, look at that, Twang is in my youth. Oh, Simang is too daru at the manner on the Akutun. Ukiwa looks at the street out to Haman. Oh, but there, Makua. Ikliu kanga kusuga takpal dia kasuri tay nato. Tamani may milok tiklu ta. Aksultaro, niklasu katagtugun, niklasu in nakto ulo yugut. Ukaw siya kasi umilaktuk sa ugi yugut. Amma tamatumani, tis, may mi, nuwag naro raw, manuwag naro gata. Aksyano no wakati igatta tamani. Ani siti wuna. Nukara unge naktuaru itungana naktuaru it. Isi yumi kasaktaru kut. Kani maru suta. Tungana naktuaru ikamatiang naktuaru it. Tuwang naktukukta yutu. Nuwang naru. Aksuro kwaro matamani ako ni katlaurunin dahil man naro tiyak yung man lutakas lo inyay lo pilwa mayak tuwaro luta dahil may tuwaro raw kakata ama ilang araw kaluta biyakot tao tiyak sa matsarokimokli Pero tao si Magurulga ang ato nun ang mailiyo si Magurulga ang ato. Pero ko iwang mata. Ilagi-lagi nagting na karawak tilugik bakan na kanyangit. Dahil mailing arang may yukuro. Mahanda, awda katagpande ayo aruit. Aki anokto kakil sa rauman. Kasi ni kaya nga. Tahu nga ikadliak to kang na ako na yung angiyo harong mi ikarok tak ti tau rok to kang iyo ti kuroko rong matay kwa tau wali. Amma, tay kwa nanok siya kong chikatakto, nanungo chikatakto. Nanungo chiyo na kukto. Amma, kwa pakunit, ah, hangani kuru ot tapte tauro mai gut kina yak tapte tau kat tasto ru gat ko pakune ilagi yo yutig ko yare na sara ho bo de mane ayo na sara yo ko yo ro ri se un mat men gut pade ga ro asune de men na il ko pakuti gut e kai yo tapte ga sara ho bo ko yare na sara ho bo man na na kadigi tudi tako kattori jo katta besme yo aru yu duwak tu aru katta na kadika haru kai na aru ke bakka e o kaji ke haun de gama nu go ti gama to be de kanya aru wa kilwa hilo go yu min na go yu bak tu aru katta ko panu akta git ko panu ami ta ku rau ka pan na si yu ga ro No ya me taku yo ka koro me yu gero. Shurita ma kwa tiki yo kami ma tiki. Umuk tu aru ringi ma ta. Ma ingo tiltego umuk tu guru ri se ugu ti. Maana. Uko isi na saak tu guru gata. Tei mai dinga gata. Kami ra se uk tiki gata inak tu guru gero. Amma. Hamala tengo roman urutin nami. Ikhati tawani tashikurutin ni. Ikhati kai sukari utilau angin yuri. Angin yuri gara yu ikharu gaya ro. Beki nyau yak tahne ro mata. Makung yu kongru Facebook kur sarak saktu ni takurau sunga. Tau ngarau ngena rau ama. Nuwag niko mo, nuwag atak niko. Dahil may singa gata. Kanwag ito kuro yugot. Ula sa dami utigot. Kanwag ito niya ito kuro lang may yugot. Uko siya ito kuro yug sa orang may yugot. Nutak si trok, nutak trok. Tita orang nakatak na siya ay niya orang man. Ariya na ito araw katak to. Kaya rin ako sa araw katak to. Agda ilani ko kumpiyong nakapasaso. Kuya rin ang muna. Ilapitiyak tao naro tamani piyak si tao naro. Bitiyak tao katakto aro katakato na tinuro. Inyo katitinuro. Dahil may taro yun. Dahil makain na kama. Kuya nami.
0: Tano tisabuhi sa akta wud piwalele kayo tikang at resolute payment. Salumi manak, kuyen namit.

0: Tu sai sila tu sai sa min tamang ka tanang mit tamang ni katigiap sila wanga Roberts kabitok manalita na piyo lele kayo de kangat oksok tomin Mary amagluka piyo lele kati lugu tu sai ni aptigo
1: yes kaya na ko wanga Mary amagluka oksok tomin tamangat piyo ni amigama ublumi itam mi 22 Ile kutamani ile chamar rakhni ublumi kakoktalo gami hekanningi luni chaim na ito ile chavo wala nipte yakin chaim na kakoktalo ile kublumi chaim na ito nuna lute ham na huli apotipana lo luni na ito alo uki apilok talo wala gami kihan apotitahap ko ay makukarwalo ito Iglum do kigling imaw na salak to ala itema na ito ala ulak to tamani. Kaya tam na lo, nung na ublumi wak tema, tam na tatka at ulak to, at o na hati luhiwan nga ni tamani. Kaya kwan inuhuk to, ulak tema kagaw la kamig. Hake rak to kutiglo. Pagsigilo ta-anelyo kami, wala pakti tao, ta-anelyo matwalo wala kami. Paskin mo tayo sa maninungot tumi, talo nga tigilo ko, ta-anelyo matwalo wala kami, ulap ka matwalo wala kala kami. Tayo malupta ulumi, tabo nga, wala pakti mo, erok tao. Ikaloy nung nga, wala kang nakailungi ko, tama nga, inuhot nga nga Arnan, Tingmiyuk ko, tugali ila pangungan hindi sa mga tingmiyuk ko pagkalahat. Kanito talibo na kanayu tiyos kitang miyutap ko pibalakso. Kito kuluta na ilo tugali kami. Ila ilo ang ilang nahalak pagsuti ila ilo ayok sitak pagsuti tema na ilo tugali kalahat. Kanokito kang ito ala ulitik ang ilang kimitsalak tutamakamit. Tema na itulat. Tema ang kagalo akit tuluit ka tayo maging wawag. Ang nalito ang utilo tayo na awlaktak ito o mataligin ito. Sabi ko at ito ila ito o ila ka nang matikot awlaktak ito alo wala may mata. Noon na noon, tanayli ako ila ito ang nangyong sabi ko tanayli ako ito alo wala may mata. Sabi ko ala ulap sa mga tarvanilo tayo manayli ako ito gamit. Kaya maangit ka kaya malaktilugit. Tam na tatka atulaktilug. Kaya kwa aki maalutig loko wayo titag siya kami kaya mapidyo tigilugo. Ang nalo ang utilo. Kuwayo titag maraluit. Tamani. Hikumilu tao na ni. Ingit ka mapkagaw ulutig hukwa hao mapkagaw ulutig ilo tayo mana. Kano kaliwa kalok sa tulap kapkagaw ralo tukaw ro tao na ni. Kanaili wakti tawdo alo mata. Aksalo umut ingis ka maalutit kanaili wakti tawdo alo mata. Kanaili to alo ulti kuwehu. Ita hapkwe. Kapkwe lutaw tayo ma. Ahingit tao. Pidyo te kaksutik ulap tamaro alo mata. Ako ni palukto alo ulap tamaro tamani. Tao nung alo. Kaya hapkwe ni ngat tao. Nagbaki o magkagaw ulutig lo. Kung meron ng lutahap ko ni ngatuin na koke matiyak to ni. Ami huwalay sa ima na kung meron takso ng lutaw na ngayon. Hinani tao na yung takuksaw rin ulap ka marwaloy. Ulap ka maruto ka na lutahap ko ay nang nilo. Ulap ka magkagaw sa aktualay tao na ni. Nagluwak pagsutig lupigaw mitihan tao na ni. type kuana lektu kawi sa ko gama tap ko wala kay ma tok ta wala ko ta ko ma opinion ata na ilo la ko lo lo ko ma ro pana le ta na ni ko me lo ta ko na ko inu ga ka ro to ga tak ta u lu li ma ta ma no lo ko mi ka ga ta ma ta u la ta ro ngi chu ka na ilo ka lo wa lo ma ta a ya ni lo ko sa ta ga ta ko ma ta ma ka le ta ta lo ne ali mi ma ta na lo na ngi chu na lak tu tamam mi o lo ka tia ko lo wi lo pin ya ke tia ko lo wi lo ka no ka no to ka ngi tia lo ni lo ho mi tu na tu tamam mi na mak ti ka tia ko ba kat pin ya ka tia ko lo wi lo ka me lo ta fi bi se ti ko ko yan ko ye wi lo pat kat ta ngi ju mi ko yan na me ma pat kat ta ta sum ngi ke ko ta lo ka ta me ma ta ha ko ni ngi tu ha na ti ti ba so ti lo na la go mi na ta lo ka ta me ma tamani lutau kema na lau tikku khattak tu ulat kut seven kaning ani ti yaklo tik ten mut kulim mut tiki ilu uta na ilu ok tikki khattak mata ulat kut na lau tikku huna tu ina ulat ko uka mayu marahan uka matita wat sulta na ilu ok tikar kulani li tadwani tuhu selera yuki himi uka ala khattak mata ahyani ilu kakku khattak nima unmukul lutau kema tuhaknak tikki bakka doa ilu tik koyen na mero malo ko yeli yo malo ko na le mal so me so in na to tamar mik koyen na me pat ka koyen gel lo aklo gel lo upin nga ka pia ko lo gel lo aw ra ka pia ko lo gel lo kano ko ni mi ke ta ka ka to in na ko ta ko lo ti ma ka lo me yo ta na lo na ngi cho ta ko kha wa ku ta ko eli ta na pat tu o ba u lo me mo pe hu cha wa ta lo ga ma ta ma ki ya ni хэтэ гэж хэмээх юм аа нэвэ хэмээх юм аа таамна ихэрх ихсэрийн метод бол тэм нэж тиги апортэл баталла ханорин нитсиартуу тамаани ханориттоқан нитсуу тамаани наамак тали тамарми хоян намэром алигуллу таапка сипис эптикку тусаарнартиккива аммата тусаарнаартиккива амматало хоян хоягэ луга ахи тамармитсиар kikarmi ulo kikarmi ung ituwalo ulo tagwa mo si Trump si ulo kitiyar lo hilo ulo kitiyar at tarik si kaya kung nakuta ko isa ko na masira ka ng tago ti pag niya ko na magpagluhi ay man nakakita wag dulo tiglo ko yan na may tal malo tal ma
0: tamno ti sabi kisa tawod pivalele ka yude kang ngat oksok tomin Maria magluka ko yan na may

0: Gerne hat Delat, sei es, und real mehr Doktor, meine Katiersilavan, Roberts Kavito, without Tau.
1: Ulla Kut, CBC, Kotato, mit Überleben. Uwanga Hausanutum, Gigatu, Juit, Naujan, Nick, Illulik, Sanerajak, Hatako, Himikujau, Kornikuji, Juit, Bafanlan. Angilligar tauti tiluti partnership majangin niknulu jani dai mata ko go kajusipa 200 ngulo khattala mata umiak jot ikka akusak tu fax basin ko akago taman dai maluta ko nuna mikalla atu ni khaga mata imak minlo pelortu mi umajuit na jo khattak tangit allangot iv tutuit dai maluta ko singanga go khattaku jijuit bafanlan kunning John L. Tenasilu, up with Asibatulikuchi about Tanganao Johnny.
2: Dan Iduago Rehangit to Umiato. Iduago Neoni at Toktauni Artu. Idurica, Idurik Sakiumartak, Agunasugia at Toktauni. At Toktauni Arata Umiato to Mitukun, Nunakudu.
1: The Pinaswa was you love to me Bapanlan, Naluna Silo Matatau. Tako Ontario me kato ijinu sapu jogu majuid akali chakap binginut tay malo tako kato ibi me paipad titikak si malaw tui CBC kunu pijau jut bafalan ko tako kinaw jangina magunni matakaju siniapad $4 billion kato ato kaya kutang asipak tulog jid amalo ikajo kaso hata suhan utoy na inunik tay may kanay jakting itawgok Ujakan niak bimi ipiki jau cere hatu imatu jau tu inangilune. Canadian North tako hanok tu kaya kanang mata ni kaliriban ningin nik. Ilaw si katar ningin nik nikinik ijakan nik asingin nilu ukeo tatu minun nalit nun. Tay malu tako nutamik. Sunak ku tahap bimi matu yak silaw tu it Ottawa International Airport mi. Tay maluta ko ang inaksaulo ni go inikam naksaulo tuni tako lo awlak ti gali awlak ti sakay tao naksaulo kat tao nam ni alat ukir tahtumun Transport Canada tako nalo naksaulo si mamajoy kina ni 2023 ngutil lugo kapamatukat ko ukak tuti Canadian North at jilo ang ni kina ujat ni atok ni atingin ni $11 million ni ikajaw tahan luting Grace Bay atuga chatula tavichata ko kina jo hatti tau ko kanatun tan ik makotul gena minister Tim Hudson nalune sila tuga pa matoka ko $50 million ni ipachatula atung ner ner lau tangin ta ko luta west hitmil resources corporation uhak si majuta ko kina jo pige auto balle agunna ne atusana ge auto lutik Hudson, uhaka yakan nilaw to taman nago uki uktak tumun. Sunak ko tangin no, makipalda ko tao binga niyak to.
3: When that consultation is done, right? When the engagement...
1: Uhaka tigin niyo, jupiza kaya pat, hamalut tao tako, katu di hatigigi yakan nilaw to. So, lusala haktu ina ulaktun. Tay malu ka pa matuha kutuha kaso ang mauk, amalu nunabu government, amalu tao tako tao, ikasok tigijaw tiyangin na kaso lutik nunalit. Minister Hudson, $5 million. Ni atong niya nagalaw mo yung B2 Gold. Sana jaw duti kijang ano okso alo tuin na ni atong niya sa ulam at ujakan niya bimi okso sa tingin nun. Amalo tao ta na kaw si majaw magalaw tu haktiw hatak tu ni CBC North kunut pinaswa ko si ulaw tu miinu kunir tu minang Moses si atagujok Ukakti ukatalaw to tausun ni kuno akago kasarni CBC North pigyalaw si Medyo February 1981 ang malo unik awlak hatalaw to unik kanino at sigatok to ni tausun ni mut ang malo sinatsaw ti Joanna Abba tanay kanay da katigilaw tanga
4: Tako nang nga adlaw ti tiyon nerso ni ang matako akadunat adlaw ako nerso ti inung ni tabo na Ikayong nilero rock si mayok solo katititilyo ni kalunaning inyong nilo.
1: Aba, ukakayakan nila ito at ako siya ko tani kasi siya katalaw mo siya kanay sa tingin ni iyo kalatipat tunigit 2003
0: 2011 15 Akagu sekenelekatagomahtago taksiyon ni pelegomahlo ni Blackwood, nigeomahlo ni 20 mid, niglasunat mani 4 migomahlo ni. Ekalugtu Charlie unnuk nuwiyan ayatugo kani tuin nagelik, nigeloni 20, niglasunat mani 10 milo ni. Akagu nuwiyomahtugo kani tuin nagelik kanang neloni 30 mid 50 montikeratalo ni. Niglasunat mani for me gumahlo ni. Koglok tolit unnuk nuwiya na tugok, makulik palya na ato ni unnuaw, kanang neloni 20, ano ikliya ya ato ni unnuaw, unay unyat mani 3 milo ni. Akago nuwiya gumahtoko, makutwi na realik, unay unyat mani 6 mi gumahlo ni. Tigwata ko sila timin na siyaw ila, tigin na katiyang nyo ni